0: baby. Wild wild.
1: Senior
0: disturb me
2: every day.
0: Every present day, even when I was on the road to home for
1: Nti emua man demand ejuma mu na blog half be free so be bo me na
2: oh kafa
1: me na enye so me fo yan kama yi me na na chiro me na no hu nu sei e ma me ba ba ya wi e ba me ho be busa me sei dada na wo ye de na odiji
2: ni nyina na adiza ko u pra ye ni nyina
1: ko ko e be 1 month pe
2: e na u pra
1: na me pra e
2: oh
1: me da dem 1.5 year men ko ha
2: kafa
1: akwara we otumi do
2: baba nyini
1: ai
2: wonye nzeze
1: o 13 years
2: okay
1: otumi doji se uma biti efi ho me otumi fi ho no wonu na palutu na adwe se wonya hu me ba we wa me ho ofi ni pe no afafo afre we abona ma ni
2: oba
1: afre mere se
2: Ne bana
1: ba ho akwara na ba ne papa nche di no mehwe no
2: on ba bu adiza
1: on ba bu akwara no
2: enti di e pa ne se esi
1: ti se no me no ho me koye ejuma bi wo ekura bi ase madam fo ne fem na me koye ejuma no enti me koye no da me ba be duru fia na ma me kuma ka chere me se oyere no a ore na nya kasakasa no wawari uwate ana me se ma dia se no ne me kan oba me ma ne pipa se me ne na eja ide oye de koko ware ma ne isa ti ho na me sa di ma ne tu fo mo a de bi na me ko me sa wi ke na na me ko ejuma e wa asabi ma sa la chi bi na me ko ko e ho ejuma me turu junction so na mo hu se obi abe so mata di da me da mani am babe amano na muza nse na mu ko yin fa mu so mu ko sku na mi ye no esi di ma mu se mu nje me ye ejuma wa me ma mu sa sa mu te he ma mu sa sa
2: se okay se me sa mu sa de de na esi nti pa ma wo ba he ko so ba no ha mpese me bisa ne ma wa ye na ya
1: wadi mi ko waju wadi mi ko waju no menim ni oni waju fo no o ma kwa tena se ahyehye ye ko ye no ye ma ni explain ni nsem nyina wie I drew me so a me me explain ni nsem no o mo se mi ntwa so oba anu si every day e no mbusa oba anu se na e ka skola anu suku se mo wa se every day